Kapan tadi meta nongoran akon panan Melody FM 89.9. Nara tadi mangkai ai tepi men me orai te menes main teo tepi me wawa. Menam tapa nongoran ngora me ye yang tetai yong kaya tau roi am nongorongo. Nang dei sekong mangkat ne mangaya. Pekin dei tanong ngoram tetawa no way.

ndakete, e te wana te simare ni mewa te tituri, ipukin ka popen te on nabe. Pawa ariai ape ni ka peni ni makuri na kon nane, ipukin to toko an ka nganga, meni pipita kin kan wan pong, kirikira ke ni ka popen te on nabe. Asta ta ni ka iriri men tepitipi ke ni mosikia yo an pala un kona noa, me i mina ye po wii e pong pongina. Pa anapeni ni kose na koki mina ye pepeire, tina non te joint statement. Anong ram rong rong na pen non nabe. Desan teki na taka umeni beristensi mi Amerika at J.D. Vance, pandita ye yu o punna kete buaka o va kete kakasi ye waki imerinan Amerika o Iran. Ani anamon teakan ke esi sirakina kiru ye tani karikiru rong pa ina toki te buaka me Iran imainte dine dine na kondo vimpa kenaki. E taku Vance pa adiei tani karikiru rong ni pontuangia kain Iran pa ena toki kasiyan ta yene kaipukin kako o kaipukin pa iroia ke enak. Ni mga sisirakina na patera ang kaya na taratara yon te may roi iroia kain Amerika dikin kai yerangin pirira ke ponte pa awana keaka na pevens pa dikiane ang kaya teime atua Iran ni kasi kaipukin kako o kaipukin pa ang the Strait of Hormuz. Data yeke wa korakora jira roa me iroia kain Amerika ni pirira ke ponte pa ngaye te ime tu ana puaka abeya me Iran. Nisi sira kina ndiki te kawin ni perestensa ane. Patera ana keaka yon ana misaira Amerika are iriputau nte wana te pota kini mere yon Iran. Are ame te yei amen ame tak oe tak vens pa epon maa kina te angkai te kakaya yon. Hako pundi me ton nungra ana kon panani kripes akane moto kin nam rongorong akia sari kini katabrawaki men ana runi karikirongorong panani kripes.

Grand opening! Grand opening! Grand opening! Nauri ada kasta mesin kapane. Iya iya nak aku geng kian. Anak kren opening ang kampanye Value City. Ade ina kroyan mana situari. E kaitara na to corporate meal. I person to run about. Nak mai pa iya iya mi pa ing kami ladies na kaya nak aku. Men's na kaya nak aku. O kaya na pa na si mi pa iya iya pa iya pa ina tay na run tore. Pokin wara wara. O ipun dun iya ay kapun dagi ni pepento na pa iya. Kenai o kakiwa anak aku ki. Value City. De kapung Ntenu wa sepeda mpa wawa tanga wapi maono wa tia wa roi wawa tepakan tai. Kamdaba, awa sepeda na kaisipo the Value City ipeso na kaitara mito run about.

Katanwatan ko yata po tan namata. Building Permit 10 to Feast of Regulation 2026. Ipupuri itipota kini mapuri, ipuki ni mapurian karikirake, o katimetuhan kura-kura ni kawangan kami, payasan kapata kiron ti cabinet, the building permits and fees of regulation, 2026 na nantipimetuhan ang suun, teririki ayo. Teswa ayo, ikatiyagi bukin kami atata kini tayka akay na nuwaki, narunto wanapun, arumpo ko nakangani karikete kariyaya, ipukin ti mahurin katitay. Wawa, ti pakamani, ipukin kariyakan am katitay. Tenua, arun suwan am katitay. Tekawa, tekasuwa, ipukin na kiran na nun suwan katitay. Tiyonuwa na makainan ni Kongura o ni kakatawroy ay yung kay yakarawa kimayin makulian suwan te katitay apu o iraki ni kanon te swayo. Ti Kongura na kuya te potan nami te kairaki iron na nasim te mise men nararapata a quality control and inspection division. Inanandain te Kongura o nasim te quality control and inspection division anamakuri me tahan na bebe kampana ni katitay tahan ni makulia ta katitay tahan kurutami anami ta tetaw teka o tapi wariki ni kaparapara ta kay ni pehre yu o po tuhan ta kakataw roy bayanay raswan ta katitay. Imaya karawagin ta katitay o inapundi ay tibotan nami ta kiyokoraki akiya na katitay panatare pa yey kay nanwakin ta kariyaya yu anwakinan ay katitay. Ikakawakin na pepa inataki roya tibotan nami ta paya kikuna anwaki ta katitay na kiyan ta kariyaya. Ibugin nungurungan to kangura yu o anapundi pa nang sipawagi na nan an official Facebook page misi o ay timisi website sites on tapiwari kitapon ni Kongra. Ibukin rongorongon epa ni Norita kime anasim demise at the Quality Control and Inspection Division.

di tan nong ram tu wana na pera katan watan ne kakai tau e ka ngai te kana hai pun panau ne kai tau ngai pun tong ria ane pe ka tenu atia pe dei tai me na karo ai ka di ni merawa metemos pita metieto wai pe tai ya metata dei ta ki me manin o tarin tong ria ne ka pene ne kai tau na ko ye tonga kita nis de medico ward a kia sa ne ka pene kora kora ia ni poka tongorea inaran bene akinan ora kinan te onora ki His Excellency President of Nauru Honorable David Atieng ma kain na si me ontarawa o Nauru kain na kwaya pasta makarina ioni KPCA ta kain da makoro e wakan o kain da kawa o aten YPC ion KPC eita. Kain da makoro e KUC nanometoa ion peso. Pasta atia mena kuaya o anarikan ion KPC peso. Aten da kuran pasta an KPC e TTS. Temenita mena tane makuri ni kapene. Dem 4, Orona ni makuri in the Coastal Fisheries Division and Agriculture Unit, Tanea Awampo. Kain te KCDL, Ipeso. Kain te Tourism, Ipeso. Ron makuri pona the Land and Geospatial Division, Melad. Ipairiki. Former Miss Triple T Little Star. Menausu kain te kurupu ni kamerurung e kantoa. Ronan deire in te KG5 o EPS. Ma kain na naus e Merili. Ronan deire in te HPHS i Peru. Ronan deire in te KAHS. KHS api meme. Usu ni kapene meroron o irikirikin na ko tongorea. Me puna e pekatenu atiape. Awa kia reke roko mi, awa kia ki reke roko mi. Awa ipon ro, ake sa ki manewe yara mi. Ene poa ki wente meu, ipo ke nano mi, mea kora kora mi. Are sasa noria, mte tai, are stona kia intera wawata. Roko mi, awa panami, ya karika taka pepetia ki me taka kora kora aki. Kamba sendapa, awa ene poa ki teatua, naro mi ni kapene. E mananga, E mananga tongorea ina nantera ume toko kurei e puken na rumi ni kapene. Te atua te sakapoi mui na rumi e ka kororoi arapeu me anakapai a te atua i ora ni kapene. Awa iyo iri anata kuna, ngana iyo takawaiu.

0: Yeah, man. Shaggy.
1: Chelsea.
0: Summer with time, no.
1: Sunshine and bright.
2: Nakuya business kampana puta kinaro ang kampana. Kotidal tega private sectors o ibon o metan kapen ya kaya kapungana te kapakamani online kita karay mani online kina ta kina rana ede internet banking. Ipupuri office in the tech sa te custom ni kosta pa yay aya bank account a kaya kuna ni kawariki aron te mamanang anak on office in the tech si pa iriki o te custom si peso. Apo ni kokoro ana bank account te tech. Ibukin te kapaka tech me ana bank account te customs. Ibukin kosta na kuna ka comment te ports. Gana ko na internet banking ki IP ibukin ka pa ka text ayo para paran ana bank account text aren ti account ki dipes comments dash sweep account o nampan ti account to wana ten wano wa awa to wana o no wa to wana nangkana ko na internet banking IP ibukin ko sa nakon namka ako menta custom ayo ka para paran ana bank account custom aren ti account ki dipes comments dash custom sweep o nampan ti account to wana wawa ni mewa wanua to wana wawa kia terapeka iria inda tayo imain karawakin na upakamane online ke karaymane online ibukin o kapaka text ke kwasina kwan ka comment the port to wana kubunge inda ta amtin nampa ke am text identification nampa kuna puni mea tata roiba tirate text ayro kuna kapaka ke nika isakia ane ibukin teririkira o ira waroi te maisa ina gaya ni kapaka karawam karaymane o taraya pa yapun nesro yaran ti account mea nampan ti account ayro kuna karaymane na koyay kawakina roiba yapan ke minam tiko six slip ke am transfer confirmation o karukoy na kon nobisin te text me te customs ibukin makuriakin nikiran nam text ke kwasina kwan nam kako tira kakawakin karukuan min nam online payments ke transfer confirmation ibukin nam karaymane online kiam kapakaman and text na obisin te text me te customs te wana emontay na taakyon makuriaki am kapaka text san ibukin nam sinisinin te text ke ibukin makuriakin kwasina kwan nam kako men te port wo wain apunugona na penwe kwan nang adiripos yon tungurungan am text ke kako wake ana kwasina kwa kimen te port o tenua inakawa kinaki patayan tawan ni gana ye iri kama kansisira kini kama yatakata riki yon na ye bank account o bisin te tex me te customs o reita kime nampan tarapun ke email na kon na ikai tex namba tarapun isuwa awa kia wawatawana wanua akia onowa ke isuwa wawa kia wawatawana wanua akia onowa ke isuwa tenua akia taburu tenua isuwa ke obisin te tex na na head kwa taipa iriki isuwa wawa kia wanua tawana tawana nime wanua o isuwa wawa kia wanua tawana tawana nime wanua mangan te tex ari London iki Christmas ke email na kon tex at mfeb.gov.ki ibugin te custom daripo namba isuwa nime watawana wawa wanua nime watenua tawana ari peso o isuwa nime watenua wanua tawana wawa tawana na gwae wa maangan ta customs in London ke email na kon info@kiribescustoms.gov.ki kamrapa mayroon te kamisina nte text.

Menam tapa ne kong ora me yei kana ya tauro ayam dong urongo ni metang nyari isi kona pe mangaya. Ayere na kakameo kontok ora na urine ni metang ayu ima ina poro ito wan.

Naratay mo ang kay wapoy may wata may nasiminto wana. Antay yung kaya pun pene katan wata kaya tangira kina kuya. Kaya rin ikira naratay ayo sina. Tay meta ni kakameura me. Aurin na rin na ipukin. Tay tante hongorain na nantameron si tawano wayo.

M-Pesa agent na ko imi business yon South Tarawa on top of kaya na network Vodafone tam na mauri ko kaya naman kare kare kam kare kemani dari kinpain ng store gana ko rin kipa M-Pesa agent ko konan po kaya customer ipukin na yakari naman po mani nte tayari kaya naman yay na nam community yanne may kamne ay na konan di kam kare kemani mem tayani kare naman yaw po mani akaya po karoya na ko nam customer sinakatawro te training ay akaya po na om tawro ay po kaya ko ipukin kapiran nam kare kira kaya yo pa na kaya am kanga kaya am taro may yay kataya po kaya rapota no me tapa ana ja fate mane kare yona na ke kapunga na ra tatan te mane bukin pe pairian ke kawa kira na yamane ne kapunga na aja tare pon kana ko tau roi pa ko kanti ki paten paisa agent a tare poni ara nampa aja ke bona e wowa a ke wowa ke tare pon na koni suwa te nuwa tawana awa ke a ke wowa ruaiwa ke suwa te nuwa ke awa kia kia wanuwa ni mewa ipukin pokam. Mpesa te saka pepe tia mafuri inano ni mewa.

Kupun tim itu nong rayu an panan mau ri FM 89.9. Ham tay kai. Ai pun si tepi mai suari kita minis mang kai ke anang poten wa. Ke au kantan ngana pe ang kai pa. Ya pun ngare para tereire. Ke te na tau rayu ki ni kaurin kong koe tere. Kwa rei tay me yon pe om. Ke ng koe te. Te te drive an te. Te pakan daya yo. Ke tera ke ri kina pe mangani popo ki ni katoka ya te ang tereire. Ang anu wantai no kira yaus man te tayri ki hariki. Sina kota. Naruran ni pauta kaya kia tia interirei, kai pun ngaya tan kaira pera kiribas na kontanya ikai mahir. Sina natauro ari kini wakina kwa kende, ndai tano kanwan nungoram de, tupakantaya yu, amsarawani kuri kipun ngayang fang sos, kia natauro ari rani kundi temeruan tupakantaya yu, nga roko pun tupuina, tetairi kikira tayari sina mga busirawa ya ipukini kanwan nampung ayo, takanimepong, awan September, uwatang awa pimono. Ai bukin kanwan nam tairi king kanin kuna mona mkatairi ki men bon roi ni mawa ki ongram ke ko kan ongram nam rong rong ni kidipes sa tori mi ana pe me mawa ni kak pos ni mawa ki ni karo ko pon no wa kuna manga ongra ya ki nam rong rong ni matang sa manga tori mi ana pe me kanwan dara rawa na pe ni kak pos ari to wana ki metin na nom program ke kuna ki atangira ki na ko yon panan be uri FM 89.9 ni boni suwa ki ko kan di ongram nam rong rong ni kidipes kin karoko apon wanua mukata nota kia tangira kina koi ki yon panan meuri FM 89.9 te kota na kon duai wa am kongra e takaraki ni kawa mesu na koi ate o ni pon duai wa te kapene nuram ka kan nuram ki am rongon ki dipes o ni pon te buina kan ne arata yersina sina mosira oi sina tauroin wa kino ke bukin kan wanam pakanta ya yo kan tani ngai ba ko puni pen karoi no spangam gi ti tirano ko ampe pero ngai bugin kanwan nampong ayu gi di yadaya ba nang mais na pe takata pitap ki ndigi ti te makuria wa kinak kin kai bugin di te dewa kin kari pe paura ki ti na tauroi ganni kai pun di takani me pong gi te weekend na tauroi ganni de siko me tapi ko ra kanwan no ramai kana kan ko rawane pe kanwan nam kanime pong ayu sina tauroi ganni ni kai na ko to korona nakoyakante step game ya kunaya last thing on my mind.

yang oya, ente minisai. Temennya temanya tiada ini, aika orang ini kena aki, ayakai nunga kanda yang asal mereka, aki tu kena kahon teha. Ponda kita ponda ni merenaya. Ente tadi no yata ku negiri tiada ini nak onde warit temani. No, ente ponu pun koye, ente ponu kapu istin ponape. Aiyoya ponu kaya tu warit mentau. Neiko, ente ponu pun nape koye, ente ponu kapu ngan nape tu istin nanya nak koye. Kuataya, teka angan cewa nape ayu, yaki ku nantu ki, payah ti metuan tadi no koye merenaya amet ente tap menia nako. Apun tara musuwe warireke awa musuwe pupura. Haberin na koroi paani ka penin katua tahina nunna musuwa kanne. O tira arun am kaawa, kainda rikim, am deirei kito am tapu ni makuri. Kwa taia aya pera tipitipiki, harisa kitukin naranda para pare tais, ikura kura yei maisin makuri ni peka puren tiwa nape. Ika ngandiki anne, ipukenin kesina pondria inrao nara pare tais. O ngaira, sama ngapun karoaya pationi kammeraki. O tekairiripe ya ririkiraki merenaya ometa. Imerenaya karu menasia. Imerenaya taanga. Imerenaya res mekatiye ikaka kokoro. Yotapaninia kiaronape ayuni kanganga ikaka kokoro. Imerenaya tipuotan na ometa. Ipun ngenki angi ometa apun ruota kinti meraki. Me apun kantani ngayanape bantu kinti tai. O enarike irouya tirauni kuawa. Nepuninga na penki ameta ni kapeni angana kitemani erawata yakapubura ki poyan na yamakuri ayeriri amande tamerwa meya dautia karangin tamerwa na pe mesponti meto na pen kaitara meka anganga imerena ranta tap menira nako nirigere ke metseru ni kakao kuruaki chakairiri pei akiyori meke na yerora tepe kantang o akiyante kakapara pure awan yarontin ka ananda ronna pe yu am wante pubra mayari yesu ero kona ko antia pe bena wata tiroi onu rui o ni ka nganga ka ko ko ko roi kai mere nante menne mete menna mei mai na no kona ande giro ra tirau ya ko roi o me ande giro ra titangira ya ki sana na ko ya nasira kai na pera kai ndari kira ni ko tangi me ameta ki ya ko ko ko ro ra ris me ra kati me ngaiya hasti pon tangiria basna na me ki na muati ya ka kin tangira ande na ko ira mei ronte menna Awan ya bukin rokon Yesus Kristo are ekaraya, pa ina kota na tangira na koira. Hiru ko pa ina pusmaira on ka para yara pure men na rakairu anako, pa saong ni ka isipu wa kina nun tirao ni kuwa wa me te sakari kira. Ewar, konoria? Sipun ko nana pa ni mea ka ina nun tirao me awa meta ina nun meura. Ngayarin tipongei o kau kananom, o pusia Yesu pa ina ka para yampure men nam kairu anako, o ni pa ina nanom ni katua pong, ntiero pa ina ko nana ni mwana pitaki ni meom, Payangan ni konan deke tirau ni kuawa me musu o metana ko inano ni meong. Yang oya, ndemini sehi.

Na ko yung business kampana po tayo naro ang kampana na kote daw tayo private sectors o even o metan kapene kaya kakapungana tayo kapagamani online kaya tayo karaymani online kaya natagi nara na ete internet banking. Ipupuri office in the tech sa tayo custom ni ko asa pa yay ay a bank account at kaya kuna ni kawariki aron tayo mamanangan ako na office in the tech si pairiki o tayo custom si peso. Apo ni ko kakuro ang bank account at tech. Ibukin tayo kapag-tex may ang bank account tayo customs. Ibukin ko asa na kuna ni kakomment ports. Gana ko na internet banking ki IP ibukin ka pa ka checks ayo para paran ana bank account at checks. Arenti account ki dipes callments dash sweep account. O nampan di account to wana din wa onowa awa to wana onowa to wana. Nangkana ko na internet banking IP ibukin ko asin ako nam ka ako mente custom ayo ka para paran ana bank account ta custom. Arenti account ki dipes callments dash custom sweep. On ampanti account to wana wowa ni mewa wanua to wana wowa kia. Terapeka iria ina taye main karawakin na upakamane online ke karaymane online ibukin au kapaka text kia kwasina kwan ka home and deport. To wana kubunde ina taam tin nampa kia am text identification nampa. Kuna puni mea tata roi batira te text sari kuna kapaka ke ni kaisa kia ane. Ibukin teririkira o ira waroi te maise na dieni kapaka aki. Karawam karaimani o taraya pe apu nesroi eranti account mea nampanti account erokuna karaimani na koyai. Kawakina roi biepan ke muinam deposit slip ke am transfer confirmation o karukoi na kon nofisin te tax mete customs ibukin makuriakin nikira nam tax ke kosina kon nam kako. Tira kakawakin karukuan muinam online payments ke transfer confirmation ibukin nam karaimani online kiam kapakaman in text na opisin te text me te customs. Te wana imontay na ta kion makuriaki am kapaka text san ibukin am sinisinin te text ke ibukin makuriakin kwasin ako nam ka ako men te port. Po uwain na punukunan na penwe ako ang nga delipos yon tungurungon am text ke kako ake an kwasin ako ki men te port. O tenua inakawakin akipatay yan tawan ni. Gana ye di kama kan sira kini kama ya tata di ki yon na ya bank account o bisin te tax me te customs o data kama nampan tarapun ke email na kon na itay. Tax number tarapun isuwa awa kia wawa to wana wanua akia onowa. Ke isuwa wawa kia wawa to wana wanua akia onowa. Ke isuwa tenua kia taburu tenua isuwa isuwa isuwa. Ke obisin te tax na na head kwata ipa iri kia isuwa wawa kia wanua to wana ni mea wanua. Isuwa wawa kia wanua to wana ni mea wanua mangan te tax ari London i Christmas. Ke email na kon tax at mfeb.gov.ki. Ibugin te custom da ribon namba isuwa ni mea wato wana wawa wanua ni mea tenua to wana ari peso o isuwa ni mewa tenua wanua to wana wawa to wana ruwe wa maangan ta customs in London ke email na kon info@kiribescustoms.gov.ki kamrapa meiron te kamisina nte text.

0: Basta noot, ekan din base may mina.
1: Ayo, punto ko na nabiyan na service. Vodafone, e kukuna ni Karawa ang payment, sili na nun ang mobile.
0: Paisi, ebe no, aming tauro ay bukin kayo na nun ng popay.
1: Ake, tema niya nakapunga na aki, ay punsi ang telepon, ibukin ng popay.
0: Kaura na kaunta Vodafone, gen telepon niya, 100, ibukin ng sign up.
1: Embeisa, tesa po kiko, ni kapipitia, aruni meyong.
0: Karawa na yung embeisa, ibukin ngay.
1: Ehyang pa, itauro ay ngay yung telepon na kitinan Android.
0: Nakon the Play Store ng telepon, nakon search, M-Pesa Philippines, ako nakong download.
1: Karikia, amra ka rin na nun M-Pesa. Karawang po pa'y ng M-Pesa account o ay narikirong ni mewa at ipesens te pa kanipo yung tayang tarapon o pa'y nako te tarapon ni maahan nako Vodafone.
0: Ibaisi, imeno o amin po kiko ni kapenya ay warirake ng po pa'y. Ibigin naman ka rin may tato o po kam. Tarapon niya, 100 kaya message yon na Facebook page Vodafone o hili suwa nako yun. Hari na mani na gemakuri mani negara aw mani na mau na kwan na mpesa accounts ay na kwan ndi kilom te bonus hetene ku te tara kanom si de de
1: kari ni kon de mpesa ante monta yari na reki ye te puina te tara kanom nam dare pon si de de
0: hari na form ibukin te mani na gemakuri na kon de moisa ay na reki te puina tara kanom nam dare pon si de de
1: o te puina te tara kanom mani na gemakuri erin nya nam dare pon nam pa ke mpesa account
0: be kan ni ay kon ndi kanom tere tere de
1: o kari ni kon kain de mpesa pa pesi Emeno o yeite kanua.
0: Mpesa konansa nikato ako.
1: Karini kongainde Mpesa o enariki rom bonusin ng recharge naron na yung saitay.
0: Uo da tara o di dinuwa tara tabu up up ano to kitay na ito bungin. Uno da tara tabu lap lap ano to kitay na inanon wabong. Tibu na tara o di dinuwa tawana tibu up up ano to kitay na inanon timabong. O wabu da tara tabu four up up ano to kitay na inanon isipong. Patrebu da tara meni mebu da tara te five up up ano to kitay na inanon tibu na tibong. Yay! Go on!

Katanwetan hoyete potan nameta, building primary tent, Feast of Regulation 2026. Ikugure itepota kini makuri, ibuki ni makurian karikirake, okati na tuan korakora nikawang kami, payasan kapata kiron te cabinet, the building permits and fees of regulation 2026 ina natipina tuan ang suun, teririkia yo. Teswa yo, ikatiya ki bukin kami atata kini taika akainan waki, narun tuan apun, arun po kunakangan karikia te kariaya, ibuki ni te makurin kateite, wawa te pakamane ibuki ni kariya ham am kateite, tenua arun suan am kateite, te kawa, te kasuwa ibuki na kiran nanun suan te katete. Tionoa na makaina ni kongura. O ni kakatauroye yung kai ya korawa ki main makurian suan te katete ya po o iraki ni kanuan te suayo. Te kongura na koya te potan nome te kairaki iron na nasim te mise mem nararapata a quality control and inspection division. Inanandain te kongura o nasim te quality control and inspection division ana makuri metahan na pepe kampana ni katete tahani makuri ata katete tahani korotami anome ta te tau teka o tapi wariki ni kaparapara ta kaini pehre yu o po tuhan ta kakatau roi pae naira suan ta katete. Imaya karawagin ta katete o ina pundi ay tipo tan nome ta kyo koraki aki ana katete paana tare pa yei kainan wakin ta kariyaya yu an wakinan ay katete. Ika kawakin na pepa ina hata kiro ya tipo tan nome ta paya ki kona an waki ta katete na kiyan ta kariyaya. Ibukin nungurungun to kong rai yu o ana pundi ay nasipa waki na nan official Facebook page mise o ite mise web sites on tapi wari kita pun kongra. Ibu kini rongrongan apa ni narita kime anasim demise at the quality control and inspection division.

0: month. There are the Renewable Energy Regulation 2025.
1: She loves me just because I know. Now, Kiki, may pamikarita ni ngam o kakao mo, Roy.
0: Mayroon, ang ngayon, nakatinatan ngayon na wheel, na wheel higinay.
1: The Renewable Energy Regulation 2025, this one, ibukin to kura-kura ayek deyatan. Puntuan na may buwakon the Energy Act 2022, ariasan kapata, kiyaron kapungan naki na iroon na mitaw deya ka. Ontaw Roy, makuriya na iroon na mipota kina makuri, ibukin makuri, karikira kaya wakatimetuan kura-kura, ke misi, ni mga na ariatabi ibukin pepeirian, nataraguan to kura-kura ke the Energy Planning Department.
0: Mendes wayo, ah, iring ni kakawag. Pero na nata tayo rong devoto naman da, naman da, ah, business. Naman tayo kawarin na ah, communities. Ah, tawa ni makuri na. Naman tayo naro ni kabani. Pati kayo ni pwede yun, bukit ka po na, ang tayo ni kura-kura, ay kaki pwede ni. Daran ti kura-kura men tayo, ti kura-kura men diyan. Ah, sabi yung wariki. Alin yun, nga mo tayo nga, ito, wawag ti kura-kura yun. Pa, akapwede yan, tiswa, pa, anariyan tawa, gumuya yun, dumise. Namangan na arte Energy Planning Department.
1: Yan na pati swa yu awakabaya kyo ametan ako akya na makuri karikira ki yon kura-kura ay ka aki pepene panarin karikia kinakia men tapo ni makuri patan makuri ato kura-kura ay aki pepene men karikia na yang apay ki aya license.
0: Nan nakilan na lang tituwa yu ay yay makan tebote ki na makuri ikatukuti ki yon katsuan ako yan nake aki ina kanuan tituwa yu yaman
1: kamkunan da ita kinakon mabisin mise nabante makuri inte tarepon nampa
0: uno watenu aki Tenu aje, tawala wawa aje. Ha, isua awa aje, wawa wawa, tawala ruwewa wawa. Yaman!
1: Kende ita kinakon the email address at registry.cst@mise.gov.ki.
0: Andaba, anda mayroon the support book, the Mise. Wapenba!

Oh, am dahin kay ay pun si titira na rin iti timinis mi ang kay. Oh, ay nang inang po ni mewa kit. Am dahin ako ng mga tauroan ni kaw kay kanuan nung ram. Am rongrongon kiripas. Rongrongon na pe mayo tipitipi. Mayo na pe.

Oh, am dan kai te pi mea warai te minisi mi ni mea wake sinang tau roi nwa kina kanuan nara rawan ka akpus te ni mea wake bukin kanuan nam pakantaya yo. Kena koi mkera kwa te mea tuan rona yo an paraan mea uri FM 89.9. Sarawani kodi kipo nga yang fang sos sina tau roi nwa kina kanuan nara ni mea wake nka akpus nte te pakantaya te mea roi yo. Sina kameura mua ke nkarapara sponsor ke ngayari ya poutoka nakun nara ni mea wake nte pakantaya yo. The National Customer Service and Improvement Center. Improvement Center. Ngayang kanariya. Pero nga, amen. Sponsor na kanuan ng mawan kakipo sa iyo. Okay? Sina tauruhin kayo na kung na kongurara sponsor. Okay, bukit ng ungram. Okay, na kung kero ka tauruhin na kung na nimiawa kaya ukanta ni nga pa. Kung na punipin kakaungurohin. Okay, kaya rin. Wana yu na koi rangai dati tapotan noa mata kepa saon nata ke oin tapen de jobis sa kepa yana ipupok ni kapesan no karikian pukan nana kanipuka kiti tapotan noa mata men nana taponi makuri na kote tautea kan reitaki me anakampana no ake aderin men no men suwain dike puka yan na kianti takaparapara roi na konti tapotan noa mata ke taani kanipuka ki wa yong kan ne cha bi sari ta uroi bukini pu kam ki te yate ma ngana ida ri kin te ana bis te berestens ki te public service office ki te pso ipair ki sna ta uroi nanga te tai na kon na kongra responsa ki ai mina ya ta uroi ne pen de isu ko ki ne pus mai ro kon nam tar pon ki yo na ra nam ban tar pon na ri su ani me wa ki ta pro wo wa wa su ani me wa na kon ke ro kon nga panam ka ti ki roi na koi ya ka na mouse ki na koi ya ka na amusu te kan nam tapo ari ki ke na ko yang korak nu weekend te kare pian te te te weekend na non te te weekend kare pe paura yo ke ko ngana pian ku kurai no ram yon panan me uri FM 89.9 sidanga te tai na ko na ko ngora responsa

0: ያ ሩስተሪ ካንዮ የኢትዮጵያ ሰተብነት ባገነ ያገንደውነነት ቆጠርናነተ ኒድግድግነ አገነ ቆራይ ዲፖ ቦግመነነተ ቆልማቆይናው ተጣውቲያ ካንያና ሐምባን ፖኒያይ
1: ኮይራኒ ወንቆይ ካያይ
0: ወዲካራኒ ያረን ተባኖ እቴያ
1: ተጣቁየ የፈናታፊ ኦመኒኪናቲ ነራና አት ናሽናል ካስተመር ሰርቪስ አን ኢምፕሩቭመንት ሴንተር ከተ ሴንተር or emen and an compound an office the residence in the public service office KPSO
0: tikaro independent taban maburian
1: o independent office day by na bobo kin ka pesiya no kareken pokan anakan poka kite podan no meta men na ta pani makuri na hoteta utefa ndeita kin na kampana na ko akia vene on men men swaide ke pokaya na ken ta khabara para roi na konte podan no meta kitahan kan poka
0: ayyan ayyan Pangalan niya ikan buo ako, di kararong bibos.
1: O, kakawong Roy pa, ayong kan narom, e ako na. Karoy ay bugin ka rin akin ng tang-tang. E kakawag iba ko na nagira mo ang tang-tangan niro ya customer service supervisor ang tatapo ng makuriyane. Pangaya ay ka atapin may tang-tang ibugin na yatapo ng makuri kita ministry o nakakay ako ni kinaki pa assistant secretary ke office manager baba kinamui namdeita ki ganaya kiriere ke bokam opokona anka deni kawara tisenta sikonana bene kusmai dang tang dina nan de telefon yo annam paika ono watenwa ke tenwa ke to wana awa ke ke suwa tenwa ke awa awa taboro wowa ake ke meri na kon customer complaints at pso.gov.ki Kaya nabit ang complaint form ay ako na nora ki yon PSO's website form page are kuhanway yan nabit may kami ako submit nabit. O yako na nabit nora ki iroya akitapeya. Tukorilit ang akong testa korupo ki kaya the public service office kaya pun kawarira ipahiri ki buking kanwaan te po men tang-tang kanaro na pakuponimena itarawa. Uringa pa e kakawa ki paaya ikay pako nakarini ang kanakukarina ang tang-tang. Paninin naram, ang taripon nampa, ang taparo kong mea kayay. Ang punginipong, o minam data kina titapon makuri, tari ko po ka kibon.
0: Ay, rara parang kami na ilusari mo ng meriki. Eram mea tata, o ikonan pusing kami. Pan naka mea tata, ay pa ea kakira rin namin ako tayong tang-tang ngayakam ponan pus maya. O ay kain kandiri namin tang-tang ngayon ako nani po kiyay din

0: wowo tani tani bukin tiaro ni pai pai jepe plusi jepo wi e ona ni po ki yai kai chaka tenua tani tani ibukin po ta kini maguri aki ai no meta ke NGOs chaka wa tani tani bukia tani kai ri ri na roya tani koropoki CEOs tante menita court clerk tani mus of mayors chaka ni mewa me ena kona te senta yoni bobo kini kaira kawaimu ibu kini karina kina mutani tangi ripos ibu kia tani kairiri oka kame enraron poka kina ratani kang
1: yukuna nape ni parawa kini kike nika nape ni tauroi o nipa ni nipeba nika huawa meni nita tangi tang nika nairo kwa inanu nipa in customer service supervisors o te senta pun kini watipong ke ena kiraka yoni sibu watipong ayo nika inis me PSPM at 2022 o ena kona ndio ni suwa te pong po haki nam tang tang kana ena kaina nwa kena ibu koki a novice te sake suwa ke te cabinet o ena kona nape ni mene ni mea ni kora waki nanun te tang tang kana akia pae e kai namba nam tarepon email address o wai te tapo ni mea ka pukina pa ya ke kona nime harita ki te senta na koim I pukin diki kaina nwa kin pae mei rom am keis ki am tang tang ena kona ni kaina kin kana yari ki po kana men te tapo ni makuri ari pun tapena ki ari kaina na koina. Uringa pokona pundia ini mengawa kita ki kini kwa umwa ki rongorongo nam tangtang ari kukarin nam te National Customer Service Center paya pakaya. Kien kana ye iri ki bayi kana kaya nanwa ki meirom na imuin di nanwa kin am tangtang. Oye na pun baisi iri kim kana kukarin am nampan telepon ki am email address ki am tapo ari kumea mea kaya.
0: Ira ara para pangaya ya penang mea tataroan kaya run kaya lakin kawa ubukin karinakin na utangtang. Iro yami customer service supervisors mau yami yo apisari yarang narana at the National Customer Service Center.
1: Wara, ita ko bayangin niya tata roi kawai mo kaya take the best pa ko nakangandi po sini ang tang-tang takon the National Customer Service and Improvement Center. Ang kanyang kay, kung nga tao roi po ko na ura na kong takatoto yon poor and good customer service yon kaya kan tatakipon.

0: Kaya hindi, mas inoring gani eh. Kaya ka man ay man, takaway. Pakaya. Ngayon, tira ka na.
1: Tayo ka, yay, meriki.
0: Ngayon, ako na dada na, kaya.
1: Iyan, tayo ka. Si tubo niyo ka, Rain.
0: Kanta, dabe.
1: Tayo ka, yay, hindi ka na ko naan po kayo, hindi ka na.
0: Yakaraw, teka, doka punta na nga, mawa na ko nakapunta rin.
1: Ngayon, rapa. Yay, pun pulisira na ba ito sa kaya ka? Yay, nang kaparapin na pina na kaya kaya ka.
0: Meuri ke pie so rosta de de gona ne pogi ko.
1: Ata yo ha ye meregi.
0: Ko ga na no meregi. Ata ta wan rain ban na ka to me ko na ko ina.
1: Ya sta bo yo ke rain a ro ka to me.
0: Ni gun na ka bara bure ba. Ga ye ta beta be na rain pa ye ye bo ke na pe yonde ta re bon. Me deram ka ne boga ke es ko na ne bogi ko ye ke. Ko na ka u ya ma wa na.
1: Pai pun kan de ta ke na ko ina.
0: A u rain ka na ya nam ta re bon nam ba. Paganesan boga na gasta marion derain ayaswa nga pa ya kai tariponi kut kaki
1: o ngaya ba ya ka wa yom nam pa isuwa tenu akia taporo wa taporo wa akia
0: ngaya eri yam nam be isuwa tenu akia taporo wa taporo wa akia ya ngana ka esan boga na gasta ma pa eri ta kiri ka ngi na ko
1: ina ndara ba ti bo ko sapo ma
0: bura ba ri gin de ta gin

0: Narudia ni mewake.
1: Aya, nauru, nauri.
0: Haa, kuna mewri ngeo kutaribuon mei.
1: Haa, mechore erike.
0: Haa, kuna mewri tere erike. Yaka ngay de sireki na koyim de chore erike. Yate ya de obisin de National Customer Service and Improvement Center.
1: Haa, ibeso?
0: Haa, ya iriki ya reke da reke nanka haasta boi yeto kwa kurume. Emena ima tau wa yu.
1: Pairiki.
0: Ah, nengis ayan kete pairiki ngayan wakan me te PSO ke na nobis te de presidents. Ngaya kana kwa mgati grame kan.
1: Era paira pa ia ia bon rimon ka te kiro ia. Tain peso ko va ye ta kamai nga ia bo ia ka te kiro ia ke ang panaunen. Abon ka meno meno. Ion sendo sa St. John di dinagin na kana I takorong. Kasi kaya ya, nikatay niya kaya ni Peso kaya ane kan de tapon ka meron-meno. Sige si nga ya, yung mga rita taka tigiro ay punta ko yara kora kiyon na haranuka. Niya, eti akin si me puna I kawak. Ay na binen, eti yung dieta na nasipuna. Kasi nga ya, yari isa na taka tigiro ay na kuya pendora ni mamuri di nanti farmasi ayun mga isa ipun ayun na rakura giyon na ita di ita po nga may nasina di sa tagay na buo na nasina ano ang panaw at di tigiroay na pwede ngayon na katigiroay di ay rakura ke gya ni na ilari kira ya tikira ina me na ke ya tia to kayon na kay bu ke na ka taruwa ke mo na kay bu ke na ka ya tikira ya na de o mare mare da adam de ya aba singa ya an de na wa ke ra pon tikira ina na kan de na wa ke dapa
0: ya kara pa ko na pen ke ni panam ke katikira in ko ke te teacher ere ke de naran me wa ke de pakanta ya yu ya re tari ke param kakat giro ina ko ya mukura ki ke yo antara wai kai yo ipun nyoni pu ki ke au kan tanga pa apuni pe na kuroi kan wan ya pakanta ya yu ke men min nam kat giro ina ko ya ke de yo an panan me uri fm 89.9 no am tain kai te san me wa ke ki am tain kai ai pun si wapi me wa ri ki te minis ke wan ang bo ono wa Uringan ni Bono, anak rata yang disini mga tauruhan kan ni. Ni Bosira kan wanara ni mewa kian kakipo sayo. Ibukin ni mga reitan nongoram rong-rong ni matang. Kaya ngayari pun teme to anapya ni mawa tirayin ibukin. Nakawim kero kan nang anapya panam katikiruan di tepakan tayo yun.

0: jaar hoe sterk kan hij jongen je eten op is het er binnen te pakken nee ik in dat moment op dat naamde niet de kerel me ik in dat horen die voor boven mijn naam dat voor mijn naam dat dat ook tegen mijn
1: naam kan
0: pony jij hoe wat
1: ik haar niet aan dat de National Customer Service and Improvement Center kette center or emena nana compound an office the residence in the public service office ke PSO
0: ti karo inta bende taban maburian
1: o inta bende office ai ba nai ko bo kin ka kaisi ya no kari ken ko kan ana kan ko ka kite ko dan no ameta men nana ta pene makuri na ko de tau te ha inta ita ki nana kan pana na ko a ki ave ne on men men so ite ki ko ka ya na ken ta kabara para roi na ko te ko dan no ameta ki tahan kan ko ka
0: ayan ayan Pangani jay kan buo ka po, di kararo di bus.
1: O, kakawong roy pa, ayong kan narom, e ako na. Karoy ay bukin ka rin na kinam tang-tang. E kakawag iba ko na nikira mo ang tang-tang ano iro ya customer service supervisor ang tatapo ni Makuri ane. Pangaya ay ka atabi me sa tang-tang ibukin na yatapo ni Makuri kiti ministry o nakakay ako ni kinaki pa assistant secretary ke office manager. Kawa kinamuin nam data ki ganaya kiriere ke buwakam o kukuna ang kanya ni kawara ti senta. Sipuna na pwede pismay tang-tang ginanan to taripon yuan nampay ka unuwa tenua akia to wana awa akia Kesua tenua akia awa awa taborowa akia kemeri na kon customer complaint at pso.gov.ki Kena bete complaint form ayakona nora ki yuan PSO's website form page are kuhan waya nebe meikani akwa submit nebe o yakona nebe nora ki iroya akitapeya tukorereta na konti sakorupo ki kete public service office Kepun kawarira ipairi ki bukin kanwan te po men tang-tang kanaruna pa kuponi mena itaraba. Uringa, pa e kakawa ki paaya ikai pa kona karini ngana kukarina am tang-tang. Panini naram, am tarepon nampa, am taboro kumea mea kayay. Ampung ini pun, omi nam data kena kita pun makuri dari kukupat ibu.
0: Ira harap-harang kami ini ibu sari menam meriki. Erang mea tahata, oi ponan pusing kami. Panna kami tahata, ipa e kakirari nanin ako tayang tang-tang ya kam ponan pusmaya. Oh, I can't get in a tang-tang arena. When I'm in Pupuki, the National Customer Service and Improvement Center. The one, the person can test a makuri ayakika karoro itapena ibukim naran tehatuto, the men tataninga, tekaparape, tune, or tekibusmai roi. Purenta yen pepeire nirikereke mepum, ke kanwanga naran allowances. Whoa. Kan Pukaki, a kiakawa wagi pa asukuni veni men in an unpainty office at a punta pena. Ikakawa kinabipakam nataya o ilarikin na kani opo niya inabitukin mestan na nakonate senta yu naroon na rin mimiri yay makana ni pupuki yon iteray kay. Te wana, tangitangin ni kainis mete kotuota ari yaki buray menanum punsi te puni etabi mete iteray yu. Te kawawa, tangitangin bukin tiyaro ni paypayin tiyepe punsi te puwi eko na nupuki yay kay. Te katinuwa, Tangitangi ibukin po takin maguri aki ay nga NGOs. Tekawa, tangitangi ibukia tani ka iriri na roya tani korupoki CEOs, tante, minita, court clerk, tani most of mayors. Teka ni mewa, may inako nate senta yun ibubuki ni kaira kawaim ibukin karinagin ng tantang kiripos ibukia tani ka iriri. O kakamayan raron po kakin naratantang.
1: Yokuna na pa ni parawa kinikike ng kanape ni Tauroy o ni panin pepa ni kakwawa. Menin tatantang ng kanero ko inanon pa yung customer service supervisors o at senta po din matipong ke inakira ka yon is watipong ayo ni kainis me PSPM Act 2022. O inakunaan yon is watipong po kakin ng tantang kana inakainan wa kena ibupoki anobis tesake aswa ke te cabinet. O ena kona na peni vene ni meani kora wakin nanun titang-tang kana akia paaya ikai. Nampan nam tarepon, email address, o wa itetapo ni meaka. Pukina paaya ki kona na mehari itaki di senta na koim ipukin diki kainan wakin paai meirom. Am keis ki am tang-tang ena kona ni kainakin kana yari ki pukana men titapo ni makuri aripon tapena ki arikainis na koina. Uringa pokona pundia ini meangwa kira ki keni kwa umwa ki rongorongon nam tang-tang arikukarin nam the National Customer Service Center paya wakaya. Kien kana yeri ki pai kana kaina nok nei rom, nei mwin di nan wakin am tang tang. Oye na pun pe si re kim kana ko kari na nam pan telepon ki am email address ki am tapo aro kome ane kaya.
0: Ira ara para, panga yaya pun nang nia tata roing kaya ron kaya rakin kawa ubukin kari na kin nau tang tang. Iro yami customer service supervisors, mau yami yo apisari yara ang narana at the National Customer Service Center.
1: Wara, kita ko bayangin may tata roi kawai mo kuya tig di best pa ko nakangan di po sini ang tang-tang takon din National Customer Service and Improvement Center. Ang kanyang kait ko na mga tao roi po ko naura na kong takatoto yon poor and good customer service yon kaya kan tutakipon.

0: Yayan ni basta no rin na mi gaya kaya ka. Ay ka manay man ta kawai. Pangaya. Maya terana.
1: Tayo ka yay meregi.
0: Maya ba kuna dede na aya.
1: Iyan tayo ka. Si tubo ni yo ka rain.
0: Kanta dere dere.
1: Tayo ka yay rigi na kunan bu kai dere kina.
0: Ya karaw de ka do ka bunta nga ma wana kuna bunta repon.
1: Ngaya rapa. Ya ay pun presira na bete sa kaya ay ay nan kapara pe na din na kaya kaya
0: Meuri de pieso rosta de dai gona ne pogi ko
1: ata yo ay ay meregi
0: ko gan na no meregi ata ta wa mra ban na khatme ko na koina
1: ya sta bo yo ke rain ar ko khatme
0: ni gon na kapara bure ba ngaya ta beta be na rain pa ye ye boge na pe yon de tare bon me deram kan boga ke esko na ne boge ko ye ke ko na kha uya ma wana
1: pai pun kan de ta ke na koina
0: aku urain kana ya nam tare bon nam ba Pagana sa ni buka na kasta marion derain ay yaswa nga pa yakay tariponi ko kaki.
1: Oh nga yata yaka wayo namba isuwa tenu akia taporo awa taporo awa akia.
0: Nga yari yam namba ay isuwa tenu akia taporo awa taporo awa akia. Yang anang kala sa ni buka na kasta nga pa yari itagi di kaki na koyin.
1: Enang darabati po kisa po mwa.
0: Kurabari kin di itagi

0: ಯಾರು ಸರಿ ಕಂಗಯ್ಯೋ ಏತಿಯೋಗಿ ಸೇತಗಿನ್ನತ್ತ ಬಾಕಿನೇ ಯಾಕೆಂಡ ಒಂದನತ್ತ ಕೂತನಾನದ ನೀರಗಿರಗಿನ ಅಕಿನ್ನ ಕೊರೋಯಿ ತೀಪು ಬೋಗಿಮಿನ್ನನತ ಬಲ್ಮ ಕುರಿನವದ ತವಕ್ಕೆಯಾಗಮೇನ ಹಂಬನ ಪುನಿಯೈ
1: ಕುಯ್ರಾನಿ ಮುಂಕೊಯ್ ಕಯ್ಯೈ
0: ಮೊದಿಕಾರ ನಿಯರಂದ ತಬ್ಬಾನೋ ತೀಯ್ಯ
1: ಉತ್ತಕುಯೈ ಯಪುನ ತಾಕಿ ಅಮೆನಿಕಿನಾಕಿ ನರನ ಅಟ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೆತೆ ಸೆಂಟರ್ or emen and then a compound an office to be stands in the public service office KPSO
0: tikaro interpen da ban maguria
1: o interpen the office say by na go go in ka kai sian no kare ken go kan ana kan go ka kite po dan no meta men na ta pani maguri na go de tau te ha inte ta ki men na ban na go a ki a vene on men men sai de go ka ya na ken ta ka bara bara roi na kon te po dan no meta ke tan kan po ka
0: ayya ayya pagana yai kan po ka ko tikaro rong di bus
1: o kakawong roi pa ayong kan narom e ako na koroy ay bugin ka rin na kinam tang-tang e kakawag iba ko na nagira mo ang tang-tang ane roya customer service supervisor nita tapo na makuri ane pangaya ay ka atabi may ati tang-tang ibugin na yata po na makuri ki the ministry o na kay ako ni kinaki pa assistant secretary ki office manager kawag ina mo yin nam data ki ganaya ki dere ke buwakam o pako na ang kanil kawara di senta sikunana bene kusmai dan tangina nan tetare pon yo nan paika ono wa tenua kia tenua kia to wana awa kia ke suwa tenua kia awa awa taboro wa akia ke meri na kon customer complaint at pso.gov.ki ke ina bit a complaint form aya kona nora ki yo an pso's website home page are kwa kan wa yana be mai kan akwa submit na be o ya kona na be nora ki iroya aketa peya to korere ta na Sakoropoki ke the public service office ke pun kawari rai pairi ki booking kan wan te po men tang tang kan arna pa ku boni mena itarawa uringa pa e khakawa ki pa ye kai pa ko na kari ni kan ko kari na am tang tang pa ni ni naram am tare po nam pa am ta boro ko me me kai ye am pung ini pung o mi nam de ta ki me ta pon ma puri ere ko po pa ki boni
0: ai ra ra ra kan ni ru sari me nam mere ki eram me ta ta oi bonani busin kami Pernah kami tata, iba eh kira di nanti nak tanya tentang yang kampuran bus Maya. Oh, ikan kan dari nanti tentang hari ini, kau nanti pupu kira di National Customer Service and Improvement Center. Tuan, di bos nak kira sama kuri ayah kita karawa roy tapi nai bukem naran tekat itu, temen tetaninga tekap parape, tuan. Cek itu semua Roy. Purun tanya ni pepeire ni dekere kemeh pum, ke kanwanga naran allowances. Wow, kanu boka ki aki aka kwa wagi pa asti kuni veni men ino nini painti opis aripo ntapena ika kawa kina vipa kam nataya pa ilari kina kani opo niya ina betukin mesan na nakonate senta yu naro nari ame meri ya ima kana ni popo ki yon iterai kai te wana tangitangi ni kainis na mete koto wota ari ya ki boro ime nanumu ponsi ite poni etave mete iterai yu te ka wawa tangitangi bukin tiaro ni pa ipainti epe Pusi tepuwi, eh aku nak nipu kiai kai. Cakap tenua, tangi-tangi ibu kini buat tak kini maguri, aku yang nama tak ke NGOs. Cakap awa, tangi-tangi ibu kia tani kai diri naroya tani koropoki CEOs, tante, menita, court clerk, tani mus or mayors. Cakap ni mewa, me ena aku nak te sentayu ni ibu kini kai rakawaim, ibu kini kari nak kini tangi-tangi kiri bos ibu kia tani kai diri. Oka kami yang darun po kakin na ratangkang.
1: Yung kuna na pa ni parawa kinkike, nga na pa ni tauroy o ni pa ni pieba ni kakwawa. Menin ditangkang, nga na ero ko na nga ng customer service supervisors o disinta po tinu matipong ke inakira ka yon is po atipong ayo ni kainis me PSPM Act 2022. O ina kuna ang yon is po atipong po kakin ng tangkang kana ina kainan wakin ay bukoki anobis tesake swa ke ti cabinet. O ena kona na pe ni vene ni meani korawakin nanun te tang-tang kana akia paaya ikai. Nampan nam tarepon, email address, o wai te tapo ni meaka. Pukina paaya ki kona ni meangarita ki te senta na koim I pukin diki kainan wakin paai meirom. Am keis ki am tang-tang ena kona ni kainakin kana yari ki puokana men te tapo ni makuri aripon tapena ki arikaines na koina. Uringa pokona pundia ini meangawakira ki keni kongwa ki rongorongan nam tang-tang arikukarin nam te National Customer Service Center paya paka akhriya king khana yedi ki pai kana khaina mak meirom nei min dinan wakin am tang tang oyna bun be si re kim kana ko khari nam nam ban tare kon ki am email address ki am tab aro me me ka yai
0: e ai ara para pa ha yaya pun nang neta taroin ka yaron ka irakin ka wa bukin karina kin nau tang tang iru yami customer service supervisors mau yami yo apisari yara ngaran at national customer service center
1: Wara, kita berangin meta atau roy kawai mungkin sih di best pokoknya kan di pos ini tentang takon the National Customer Service and Improvement Center. Angkan yang kait kono nang atau roy pokoknya orang nak kontak atau tu yon poor and good customer service yon kian kita boleh.

Ibun de metone pen de sigo yon brand meuri FM 89.9 ye au kan tanin kai pa kwapani pen nakon kwapani pen karai na ko te spangam na wan de pakan ta ye yoke man ta iri ke na tauroin kan de sigo ma wan pen ka bos ke sina tauroin wa kin na te meten na nom program ke kuna ke atang raki na ko ye yon pran meuri FM 89.9 ngai na ko im kera kwa te meton ro nai na wan de Temeruan de tetanime yon tai yo kite ngana yai guna me kutang ria pe na ko yon panani meuri FM 89.9 ora itaki ke ni message na konara Facebook page happy PA meuri FM 89.9 yo konan pen busmai ro kona message ki yon kana ko na pe kuna me ro kutang ria na wante tepakan tai

Awamta ingkai wapu yeri kiti menes me angkai yoi nang henang po isua ke te nipua ni sua na mga tauroi ndai tong ram ke kokan di kong ram am rong rong kiri pes te ntemuan tai di kia po uri rei yo. Sina tauroi di kini wa kina kwa sina pusi ma yang kan nara kupusi ke towan ria tangira kina kona ya ka ngai te kana. Meauri FM 89.9 de pakan tai yo. Ya pupusi kana kwan te kona ai te meauei pai epi poi. Erapa a tikiroi meikan. Ya karapa kori kinko ite nakaputa ka te iya mikeri. Ro nakira nara metin nano program te temuanta irika iyo. O iyo ngane kunam ke metin nano mero katangiria. Ke ai te mea ue yari ya naki ronto wari Happy Boy me Jeremy Camp. Ke ukantari nga men nakon kunama iyo ay napuni pen. Tokoro ay nepe yei kanwan ongoram yon panan meuri FM 89.9 men namtabaro kwa korona iye.

Oh, I'm thinking kaya pani po ra isu wa ke te arata yere sina sina ngosira wa kan wan na meten nano program ke yo na per yero kon tokina kan wan na meten nano program te inta ye yo bukin mga kona mga tauro ay ndei tong ram ke am rong rong ki pes rong rong na pe ma yo de pe pe me ya na pe sina tauro ay gan nin ni kaina kan wan na meten nano program ke ya garapa kori ki ngwer kwa sunday tai na meten nano program te inta ta irika yo na Facebook page at PPA Māori FM 89.9. Kia korapan rona kiu. Kia yarita te paran katikiroa yana tikiroa yi kanuan nam waki ke kanuan nam tairi ke apuri iri ayo. Kia mian nam tabiro korona ye. Hoa nako imi kia rakwa. Reisi rana pen nongong rami yon panan Māori FM 89.9. Ina tikiroa yana pa kanuan nam waki ndi. Tabuan tairi ka yo. Sina tauroa yin kande ni kaina kanuan nara meten nano program. Owa yon kande te meten nano togwana kia re. Ya yari na yapa aika inan te. Ara meten nano program te dai rikayo ya ka ngai te kan te meten nano ayo Māori FM 89.9 ya pupsi ko na kon da kon are kunan tabiteo wea ta yo ya pupsi ko kan kon are kunan tabiteo wea ta yo pa sina ka me wira no ngora me kai Australia ta yo ya karapo kori ki te waki te piki Rana kira nara meten nano program. Wa yon kanne meten nano. Ke te kunan tapito wea. Kunan na pen mea tapito wea. Wukan tenenga men. Nakon kunan ma yo ena puni pen. Dokoro aina pe ngong rami yon panani Māori FM 89.9. Men nam tabarokwa ronira yeike yon Australia meikani.

Hawa am tayin kay ay pon si wapu yiriki temenis mi ang kay hawa nang po ano wake daw kantan ng kay pa ko pon ipen kata yiriki may kan na tauro ay mo andi taong ram am katanwa ta kaya tang rakin ako yaya yon panan may uri FM 89.9 ibukini kan wan nam ham tayir kayo namuan ang kan yung ram am katanwa ta ikakaitaw kin karaparapa takatanwa ta ni kaitaw ay po ni panaw ni kaitaw ngay buon tongoria ay ni pekatien mo tiyape. Ndreitay me anakaro ay kaharini merawa me temosi pita me tiyayato o ay peyata me tata. Ndreitaki me manen o tarin tongoria tongoria ni kapeni ni kaitaw na kuya tokita me nes de medical ward akiyasan ni kapeni akurakuraya ni puoka. Tongoria inanon wene yakinan orakina John Oraki. His Excellency President of Nauru, Honorable David Atang, me kain nanasim yon tarawa o Nauru. Kain nanakuaya Pastor Makarina yon KPC Eita. Kain temakoro wakan me kain takawa o Atang YPC yon KBC Eita. Kain temakoro KUC nanometua yon peso. Pasta atia me anakuaya o di anarikan yon KBC peso. Atain tekura ni pasta ni KBC TTS. Teminita me anataa ni makuri ni kapene ni TM4. O rona ni makuri ni The Coast of Fisheries Division and Aquaculture Unit Tanaya o Ampo. Kain te KCDL ipeso. Kain te tourism ipeso. Ron ni makuripona the land and geospatial division temelat ipairiki. Former Miss Tripoti Little Star me anausu. Kain te kurupu ni kamerurung kantoa. Rorona ndeire indi kenji 5 and EBS me kain anaus mereri. Rorona ndeire de HPHS iperu. Rorona ndeire de KAHS ndeire yape meme. Anausu ni kapene me roron o irikiriken nako tongorea me buona pekatenua tepe. Awa ki aariki rokomi, me aki aakiriki rokomi. Awa ipun ro, ake saaki manewei arami. Enepuaki weyante meau ipukin nanomi, me kurakurami are sanuoria ntetai are sitawana kia intirawawata. Rokomi, awa panahami yakarika takapipitiaki, me takakurakuraki. Kampesin rapa o inepuwa ki tiyasuan na romi ni kapene. Emana nga tongoria inanon tirau me te kukurei ibukin na romi ni kapene. Tiyasua te sakapoy min romi ay ka kororoy o anapew me o arapew o anaraw me anakapaya tiyasua yara ni kapene. Awa yoy diyan na tukunari atangiraki. Nga na yota kawawu.

Nakoya nausu nako tamena mea sinana. Aika muantewa peawa a dika nako naapus ntapo nako ake ya mena yei. Kanwaya nako tarin tamena petro peawa a manena katape peawa. Kanwaya nako tarin a manen sinana aika neitimeris neitiata a nei pureni karawa a ten terupia naapus ntapo nako. A sipuna ani te maua paraniko a te usu ia nusiran. Usu ia nako anakaro puna aika nemta a ni te maua. A aipun aia usu a roro ia nako. Sa kosa me tena noka awaki pa ia musirawa men te mea uwei tenas te maane a te tari te tame a te sipu a te pu e tangiragi ai erietera mo ante wa e mosira wan dai dikin ta kapong e te nu mon te pe tempa wo wo tenga wo pi mo no wa jo no ra ki ina vere vere rapatana e vene ni me nga ya ita peonga a e na kai ya ki rapatana na kon to kono pung e ni me wan te pe tempa wo wo tenga wo pi mo no wa o aipun takaraparapa na koi ana tokita o ananies o ariki ana usu buona o ainaki asa nanga peia ni popoki na kon erietera ni wene nan cho noaraki ke ni wene na noaraki te asua de saka poi min ami ya koi o takatanua te yana kome ironu buona tangiria e ti anneki nemta o inasina o sipuna o teusu ni kapene. O ayu iriana takuna ria tangiraki. Ne uponi pehini Yesu.

na ko iya na usun na ito ka, may rawiya na karo ay kasimon. May na ipepo. Ana usu po na, ay siku metangiran ay muina, ay pere tarawa piyo, na mita po ake kamena yay. Sa kosa metinano kawaki, ni puwa ni manera, tarira, sinara, sipura, o tirawa ay pesintangira ki roura, ay na ito ka pere tarawa. Emo sirawa ni pakantain kwa nanua. Ntepong e takapong tenua ntepe tempa uwa tenga wapima onawa. Pukini metena ya punikoro o rakina. Arabubusi na konda suara pa inaweteia na korarikina ya penuweana. Sakapepete inanora pa ayyo tokira nikapene. Inakagia kirapatana na konte ingapong. Takaanupong ni meawa ntepe tempa kwa tenga wapima onowa. Awa ni meirowu ya maanena, mea tarina aika asuku, mea tangirana. Kamoriki, tepe anana Simon, puran temanoku Simon, taake Simon, tapakea Simon, teneka Simon, taona Simon, awa kamoriki Simon. Awa yoi diana tukuna ria tangiraki. Apen tiroi betakapai.

0: Man, there are the Renewable Energy Regulation 2025.
1: She loves me just because I
2: know. Kiki, may ba nakarita ni ngam o ka kawo mo, Roy?
3: Mayo, ang ngayon, nakatira natin ngayon na wheel. Na wheel yung kikinay.
2: The Renewable Energy Regulation 2025, this one, ibukin do kura-kura ayag tayatani. Puntuan na may buwakon the Energy Act 2022, aliasan kapatak yaron kapuangan akin na iroon na mitaw tayaka. Onto Roy Makuriana, iroon na mipota kin Makuri, ibukin Makuri, karikira kayo katimetuan kura-kura ke mise ni mga na arita ibukin pepeirian na tararuan to kura-kura ke the Energy Planning Department.
0: Mendes wayo, iringin kakawag, painanata at iroon devoto lambda, namata o business, meramata ikaw warinagi o communities, o tamo ni Makuri lang, meramata naro ni kabani, pati kayo ni peiri ayo, ibukin kapuanan, tayo kura-kura, ay kaki pepeirin. Daran te kura kura mentai, te kura kura mentiang, oh tapi wargi. Ari lion ni mahu tengah tu, wah kura kura ya. Pa akademi yang tersua, pa anak yang tahu gimu ya irun demise. Ni mangan ari te energy planning department.
2: Yang nabe tersua you, awak beraya kau meta nako, akian nama kuri karikira ke yang kura kura aika. Aki bepene, pa anak yang karikira kina kia mentapa ni makuri. Patan makuri ya te kura kura aik bepene, men karikira na yang apa iki aya license.
0: Nenek kira nolan tersua you, oh yai makan te potek ni makuri. Ika tu kuteri yang kasuan
2: ko yan nga kaya agi na kanuan te suayo. Mise na bante makuri nte tarepon nampa.
0: Ono wa tenu wake to wala wo wake. A isua a wake wo wala no wa to wala ruwa wo wa. Yaman!
2: Kende ita kinakon de email address at registry.cst@mise.gov.ki.
0: Andaba, ano mayroon de sa parabok de Mise. Wapang!

101 mangan sa check sa rin London i-Christmas. Ki-email na kong check set mfeb.gov.ki. Ibugin ka custom da rin number isuwa ni mewa to wana wawanuwa ni mewa tenua to wana aripeso o isuwa ni mewa tenua wanua to wana wawatawana gwaewa mangan ta custom si London. Ki-email na kong info at kiribescustoms.gov.ki. Kamrapa mayroon te kanisina ntechecks.

mene min nongram kunam de tokranan ki ya kar ko ren rata inta irika yo ibun si te tirana riki te menis mang kayo enang enang pote puina ki yo ari ro na pen tokina te ro kon tokina kan wan nongram de ta irika yo yon pran me uri fm 89.9 ibugin kan wan nam ponga yo te takani me pong awan te pe tempa wo tanga wo pi mono ya tauroi dikin ya karapa ko dikin ko ya ko te me ton ro na ina wan te ta irika yo gero ko ro na me yani me ngam yon peom kier ko rei tai men nam tabon makuri ke yon na pe de jonon dawa ge de jonon dai na kier ko rei tai me yapen na kosina nuke te paran ni ka be uri on kara para pon ka kai tau te me tom ro na kiun na na wan te te tai ri ke te me aru ayo ke ko was na kara pa ri ki te web kin te te me tuan te me awo te me ru nga ye ki te kina nga ni rang ka ya manga ka kari ki la pa sina ka kai na kan wan te tai ri ke te me aru ayo ke te na tauran kan den kadik roigu ipukin kan wan nam tairik ke o kan tan ngang kai ba ko pun pen pe pe ronga kan wan nam tairik ayo ke imani me sum ke na tik roi kan wan nam wa ki me nam ta bro wa ro na yei ke te yari tarik de banan ka katik roi na ko im ke te te pe so na pen nam nam wa ka ke kwa tarakin ka roi an te wa kin den tairik ayo ke te am ka ta roi imani po pongin te ta ka de pe paura ke na kon tinga pung re na wa kin agni bon te puina ina tigroi na pe kan wan nam ka kata uro ai kete te pe pe ronga kin ka men wan me musu ke ro kwa kin nante te tai ri kina pe ayu ke am soro ni ko ri bun nga yang fang sos ke ko ra pan nuram ko ra pan ro na kyu tigroi na pe kan wan nam wi ken ayu tigroi me sumo sapomo

Yangoya, the minisay. Ugeria Iponirom. Wakarika came and bind in Magureka, Yaina Pedro, Yatokorake, Karang in Nikim and Natuatunga Kintokanikai. Yay, why bame? Why wham? Metamaika woa, Taponi bame, Awaika prurum, Arikonakamena, and Kanako can dig it by the Sarapia Kangue. Kapungana yang bayi ni maguria kani, antekina, ekona. Awan terai ya tanu ana wan metan niki. Tukorak ya kani apun nama rakin nape menrau rau eka akaputa. Meja bayi nama rakin darun buun, me bis, me kain waitiki. Kabiayan naya kau eka pun sitiaron nape me keirom. Tawa tunga kintiwan nape, pa awa metai kani ni korea mensmas. Me korea ina taya. Pa bayi ni kapiayan ke ya irau ya, pun ya ina peirom, ngi amuana ayawaki. Kupon ko na ang takaka ni kukuri ondro kong terapya ka umetito ka ni kay ngana kupon tako pakukona. Kutuwa mew nambay ni

Ho amtain kai woroi ti minisi min wanu wa ki yaukan taningan kai pa kwa pen pen nus. Ken karoi na ko spangam na wante te ngapong ayo. Ken nus in kai ngapong ke men namtapara korona ye yon panani bauri FM 89.9. Kaya pansan po wanu wa ke sinang tauroi mwan wakina. Ken kanakwa kanwan nara katanwata ki atangira kina kuya. Awante ngapong ayo.

anakatan wata tekangu. Ke Tikiripes Association of Non-Governmental Organization. Anakatan wata kangu na koya na mempa ni kapene aki asa ni kapaka ayapiri, meuri. Ena mga karawa anapaparo ay tewe yaki kangu na kontakano pong ay tepi meruwaiwan tepetempa uwa tanga wapu ime onowa. Nimua mentiawa tepi ime uwa ntetawanawu. Menga yare menga kapakai kapowan na mipiri na kon tarai nawapisin tekeuka are yante itai ipairiki. Kamrapa awane meiro wia kain tekangu executive board members.

Na ko yan ausu na ito ka, may raw yan na karo, ay kasimon, may naipaya po. Anausu po na, hesuku, matangira na imuina, ay pere tarawa, piyo, namita po, ake kamya na yay. Sa kosa may tinanokawaki, nipuan manera, tarira, sinara, sipura, o tirawa ay pesintangira kiroura, ay naito ka pere tarawa. Emo sirawa ni pakantahin kwa nanua. Ntepong. At takapong. Tienuwa ntepetempa uwa tenga wapu ime onowa. Pugini metena ya punikoro o harakina. Arapu busi na konda suara. Pa inaweteia na kurarikina ya penuweana. Saka pepite inanora pa ayo tokira ni kapene. Inakaya kirapatana na kon teingapong. Tepong ngay, ay takono pong nimeawan tipitempa wawateng hawa pima onawa. Awa yoy diyanat, awa nimeirowuya manena, mea tarina ikasuko imina matangirana, kamoriki tepeana na simon, puran temanoku simon, taake simon, tapakia simon, teneka simon, taona simon, awa kamoriki. Simon, hawa yoy diyan at tukunari at tangiraki. Hapen tiroy metakapay.

Awayo ka pere yan nung ram, am katanwata riya tangira kinakonante nga po ngayo. Am katanwata ni kakaitaw. Ta katanwata ni kakaitaw, ay po ni panaw, ni kakaitaw ngay po ni tongoria, ay naipika tenwa tepe, nreitay me anakaro, ay ka rini merawa, me temos, pita me tieto, o ay pitaya me tata. Ndeitaki me maanin awa tarin tongoria ni kapeni. Ni kaitau nako ya tokita me nes demetiko uot. Aki asan kapeni ya kurakuraya ni puoka tongoria. Inanon weni akinan orakinan chon noaraki. His Excellency President of Nauru Honorable David Adang me kainana sim yon tarawa awa Nauru. Kainana kuaya Pasta Makarina. Yon KPC Eita. Kain temakoro e wakan. Me kain tekawa au atein YPC yon KPC Eita. Kain temakoro e KUC nanometua yon peso. Pasta atea me anakwaya au anarikan yon KPC peso. Atein tekura ni pasta nte KPC e TTS. Temenita me anatani makuri ni kapene ntemfo arona ni makuri the coastal fisheries division and aquaculture unit itanaya au ampo kain te KCDL ipeso kain te tourism ipeso ron ni makuri puna nte land and geospatial division melat ipairiki former Miss Triboti Little Star me anausu kain te kurupu ni kamerurung e kantua ron and dire in te kenchi 5 and EPS me kain anaus e meriri ron and dire in te HPHS iperu ron and dire in te KAHS apimeme usu ni kapene me roron o irikiriken na kutunguri me puna pekaten wa tepe. O aki a reki rokomi me aki aki reki rokomi. O aipon ro ake saki manewei arami. Hene pua kuente meau ibukin nanomi. O kurakurami are sanoria ntetai are sitona kia intirawawata. Rokomi o panami yakarika takapipitiaki. O taka kura kura aki. Kampia sinrapa o ene pua ki teasua naromi ni kapene. Ya mana nga tongoria inanon tirau mete kukurei ibuki naromi ni kapene. Teasua te saka po imuin ami. Teasua te saka po imuin aromi aika aroroi. Aika kororoi. Anarau me anakapaiye teasua yora ni kapene. Awa yoi diana tukuna riata ngiraki. Nkana yota kawau.

nakuya na usu ni toka may rowia na karo ay ka Simon meni peapu. Ana usu po na asuku metangira na imuina pere tarawa piyo na miitapu aki eka mena yei. Sokosa metena no kawaki ni puan manera, tarira, sinara, sipura o te rao e pesintangira ki roura e ne itoka pere tarawa. E mosirawa ni pakantain nkwananua ntepong e takapong tenua ntepetempa uwa tenga wapu ima wanaua. Pugini metena yapu nikoro arakina arapupusi na konda suara pa eneweteia na kurarikina ya penuweana. Saka pipete inanora pa ayo tokira nikapene. Inakaya kilapatana na kontepong ngei, tokoanopong, ni meawa ntepetempa uwa tanga wapuima wanaua. O atakatanua taani, yanako meirowia maanena, meatarina ikasuku imina metangirana, kamoriki tepeanana Simon, puran temanoku Simon, taake Simon, tapakea Simon, teneka Simon, taona Simon, o kamoriki Simon. O ayo tukuna ria tangiraki pa irian takatano tandano kawa keiu. Tesa kawa kina itowea ria naa hiroun fata ruatameki.

na yo kainde sina ko imi sinara diki age kamasa ni gitanira noran na mi aoi me mi tararua ai muarara di gemi tanira are sagonanda me kinda na nonsku mira ligira kabara yara bure

Katanwatan ho yate potan nameta building permit 10 to feast of regulation 2026. Ipukure ite po takin makuri, ipukin makurian karikirake, okati metuan kora-kora nikawang kami, payasan kapata kirong the cabinet, the building permits and fees of regulation 2026 na nagpime tuwan ang sun, teriliki ayo. Teswa ayo, ikatiyag ipukin kami atatakin itay ka akay na nwaki, narun tuwan apun, arun po kung nakangan karikat na kariyaya, ipukin te makurin katete. Wawa te pakamane, ipukin kariyahan am katete. Tenua, arun suwan am katete. Tekawa, tekasuwa, ipukin na kiran na nun suwan tak Tionoa na makainan ni Kongra. O ni kakatawraya yung kaya korawaki main mapurian. Suwan te katete ya po. O ilaki ni kanuan te suayo. Te Kongra na kaya te potan nami te kairaki iron na nasim te mise. Men narapata a quality control and inspection division. Inanan dahin te Kongra. O nasim te quality control and inspection division. Ana makuri metahan na bebe kampana ni katete. Tahan ni makuri ata katete. Tahan ni kurutami. Anuami tati tau teka o tapi wariki ni kaparapara takai ni pehre yu o po tuhan tak kata roi baya naira suan taka teitei. Imae karawakin taka teitei o ina pundia iti po tan nuami taki koraki aki anaka teitei paana tare pa yei kainan wakin takariyaya yon wakinan aki ka teitei. Ika kawakin epepa ina taki roi iti po tan nuami tapa yaki kunaan waki taka teitei na kian takariyaya. Ibukin rungurungun toka ngurai yu o anapun penis pa waki na nan official Facebook page misi o iti misi web sites on tapi wari kita apa ni kongra. Ibukin rongrongan apa ni narita kime anasim demise at the Quality Control and Inspection Division.

Oh, am tayin kay ay ponsi wapuy bini mawar kiti minis mang kay. Ay lang po tapuy na kiti kwantin lang kay pa ko puni pen. Karoy na ko si pangam di hindi nga pong ngayo ay ka kakakuro kay di bugi am muso kay di kay am kurak. Ay mora rin kinakoyim kay di peso kay kwantin lang kay pa ko puni pen tauroy man depende di paura rin na tauroy nwa kinak. Kay di takaripa paura rin na tauroy kay ni wakina kini nupon tepuy nanti nga po ngayo. Kaya kwantan nga pa wana punipen wa punipen tauro ay kewin ko yung mga muso ipukin ka meron mam. Kaya na tauro ay kin kakano ko yung kanuan ng oram yun panahan mayo rin FM 89.9 no days ko. Kaya kakano ko yung kanuan ng oram ay ka na kunan ng aliko te temerurong te kukulay kaya nawante nga po ngayo. Na temetuan kakano ko yung kanuan ng oram kaya tepukura ko naman kaya na akin narin ay kaya na nakunan ng anakot te tukukuray ni karawakin na kasipangam ay kakakuro kaya may tapewan ako ang kongra ay kawaririk kaya te may tuwan po ito kay kanuan ng ram yung anpanaan Bauri FM 89.9. Sina tauray dikin wakin ako kaya sina kaya nakuha tukuran akong tuwari tseri po ay may kunana. Observer ladies.

Na ko yung business kampana po ta hinaro ana kampana na ko te daw teaga private sectors o ibon o metani ka pene ke ka kapungana te ka pagamani online ke te ka raimani online ke na ta kinara na e te internet banking. E pupuri office in the tax o te custom ni ko asa pa yei aya bank account a ke kuna ni ka wari ke aron te mamananga na ko na office in the tax si pa iriki o te custom si peso. Abun ko kokoro ana bank account te tax. Ibukin te ka paka tax me ana bank account te customs. Ibukin ko asa na kwa ni ka ako men te port. Gana ko na internet banking ki IP ibukin ka paka tax ayo para paran ana bank account te tax. Aren ti account ki dipes comments dash sweep account. O nampan ti account to wana ten wanoa awa to wana onoa to wana. Nangkana ko na internet banking IP ibukin ko asa na kwa nam ka ako men te custom ayo ka para paran ana bank account te custom. Aren ti account ki dipes comments dash custom sweep. On ampan ti account to wana wawa ni mewa wanua to wana wawa kia. Terapeka iria ina tayi main karawakin na upakamane online ke karaimane online ibukin au kapaka text ki kwasina kwa nika ako menta port. To wana kubundi ina taam tin nampa ki am text identification nampa. Kona puni mea tata roi batira te text ayro kuna kapaka ke nika isa kia ane ibukin teririkira o irawa roi te maisa ina gie nika paka aki. Karawam karaimane o taraya pa yapun nisroi aran ti account mea nampan ti account ayro kuna karaimane nako yai. Kawakina roi bepan ke minam deposit slip ki am transfer confirmation o karukoy na kon nobisin te text me te customs ibukin makuriakin nikira nam text ke kwasina kon nam kako. Ra kakawakin karukuan mi ng online payments ke transfer confirmation ibukin ng karaymane online kiyang kapakaman ng text na opisin te text na te customs. The one imontay na ta kiyon makuryaki ang kapaka text saan ibukin ng sinisinin te text ke ibukin makuryakin kwasin ako ng kako men te port. Uuway na puno ko na napinuwe ako ng nga delipos yon rungurungan ang text ke kako wake ang kwasin ako ki men te port. O tinuwa inakawakin na kipatayan tawan mi. Gana ye di kama kansisira kini kama yata riki yuan na ye bank account o bisin te tax na te customs o reita kama nampan tarapun ke email na kon na ikai. Tax number tarapun isuwa awa kia wawato wana wanua akia onuwa. Ke isuwa wawa kia wawato wana wanua akia onuwa. Ke isuwa tenua kia taburi tenua isuwa isuwa isuwa. Ke obisin te tax na na hit kwa taipairi kia isuwa wawa kia wanua towana towana nime wanua. Isuwa wawa kia wanua towana towana nime wanua mangan te tax ari London ikirisnes. Ke email na kon tax at mfeb.gov.ki. Ibugin te custom dari po namba isuwa nime watowana wawanua nime watenua towana ari peso. O isuwa nime watenua wanua towana wawatowana. Nagway wa mga ngang takastam si London ke email na kon info@kiribescustoms.gov.ki. Kamrapa mayroon te kamisina ng te text.

and Basa Agent na koimi business yon South Tarawa on top of yeya na network for the phone kam na meuri ko kaina mo ni kare kare kam kare ke mani kare ke pa na sto gana pori ki pa and Basa Agent ko konan po ki a customer ipo kin na yakare ne mani po mani nte tayari a kaina no yeya na nam community yane me kam ne o ena konan de kam kare ke mani nam tayani kare ne mani o po mani a ke ya po koroya na kon nam customer sina kata ro de training ya ke po na on ta ro ni po ki ko ipo kin kapiran nam kare kira ke yo pa na ke a am ka nga nga ke am ro me ye kata ye po ki a ra po ta Ametapa, and I get a temane cariona, Naki Kapongana, Patante money, Pukin the Parian, Kiakawakin and the Yamane, Nikapongana, Ayatarepon. Kanakotauroi, Papu Kantiki Patentaisa agent, a Tariponi Aranampa, Ayakia Pona, a Wawa, a Kia Wawa, Kiatarepona Ponisua, then Watawana, Awa Kiakia Wawa, Waiwa, Kiswa, then Wakia. Awa kia kia wanua ni mea wa ipo kini pokam. Mpesa te sakapipitia makuri inano ni mea omu.

0: Engineering Day ye. Aya po minsiniya kinkuna ni kinabi te misi Engineering Day. Hoylei!
1: Kuatanya ening to roi te pota kini makuri. At the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy ki te misi ki te pota kini makuri. Arieta me me makurian karikira ki akati me tuan korakora ke misi. Nicaragua anapukameru ipukin pongin te Engineering Day ki aya po minsiniya ki epul misi Engineering Day.
0: Kwa mpo ene iku wakiti leo, aki watepo ngari na kakiria kia ikakao kini ya makuri insinia, kwa ya tepo da namata. Soho!
1: Ya hanti mwa, wakira kakawa kini insinia.
0: Insinia puni ngai ya wakini na nakarikiria kakiri pesa ikakubura nero nukatitei, pa ngari na nontaka inipei. Kwa wateka wai, teburis, suwa na otara wakini tiran ba elemen roi, kutake makain na kusinganit. Aoi makuri nirikereki korakora ya karikereki nanta kia manu.
1: Kampana aki amina yan mise pun PUB KHS KOI OIPVU or project

kone meuri ai kai rongo rongo pukin nongora ma kiasen kata urawa ki menna na ruun kare ka rongo rongo banani kiri pes rongo rongo nebe ma iyo rongo rongo tipe tipe ki o rongo rongo nebe no nabe a kena mare kaki na goyim I rongo yeri ina ta tiri pe dios I tapi wa tapo ni makuri ya ke ai ni metaro ye ni kai ni sme te kare pe paura ari eva ki na no ni monte wi ke yon peso tapo ni makuri ke ya ki apun tang intena metino no a ke ngai ya ke amena ge te ye ni pom o wa ke office na pe kai ake apa ga yante ma ke are uraura are aki kata wa ki pa ana kaina ki enge nan ne ko ngon te run kare kero ngoro aw ana ta roi opis ta kai nu ki meta roi ya insan te ma kuri na ko ni kare pu yante ye ni bo mai kai e ko ata ke na be menda no opis te perestens pa e kata ta wa ki kare pu yante ye ni po ai kai na kon te pon ayu ina nun te no noi peso ni mo mente wa te puina ngi mo ni ngapon Women no apisa ke pontanda pe kau menda na puta ke ni makuri te tau tea ka ke asa ni ke ka na bubu si te ba makuroe makin I puki ni kata meroa na yena mo pa ina kona antiki pa te wana te tapo ari ina kona ni bubu ki puki ni te tani ani meu awari asa ni kara ira ki no kira tara man te tabe sa na ko yes menda na apisa te puta ke na kau pa apisa I kai a ke pontanda pe kau mente puta ke ni makuri puki ni kari kira ki a kati meto ani kora kora O te men nari a kaira te mananga men te pota ki nga kawa, ni manga nari a tapi me a kapopea ni kaupaira me itari, I mi ni kaparan te pa makoroa iu. Ni te mananga na bea iu, o inarangi ni popo ki ipuki ni a tani ani mea ukaan te pa makoroa iu, ni te ero pa anakona ni karika te namo ane, pa te wana te tapo ni kapopea ika, o meri ni kita peo wa me itari. A iu pun te moan te tere, awari e karawa ki a ita katartara ipuki ni katien tam ni inte tunga, Ari ena kona ni ka wari reke o sana kontari, nta in te ora nako. Te in te tunga, ena rangi ni popo ki na pei pukin tutokoa ni ka ni ka akang mei merawa. Ake aname nga kona an rosa roiga iika ke meri, ake atake tena kin ka popo yaki ina nun tena mo, instante kata meroa. E pon nga nga kakaita ute sim, ari ena koma kin na kon te pota ki ni makuri pukin karikirake, au kati ime toa ni korakora ni putoka ante karikirake ei. Ni kotaki me te kausira ni makin ni ko atan naruia. Ni kameni ngai nga on tau roi, ni pouto kaava kin te makuri. O ye sai na embesi sai na nanga na kotenua trucks, na kon te ebe makuro ebe meme, ike apus maia ki ka aika iro un testa te imen te ebe makuro ayo, a vare pon te minista na pangaia, e toka ipure ra api aua. E ko atake menda na embesi sai na pa e karava ki te anga pa intangira, aika yoia uava trucks, ake asan rokora bataia iyo antarava, a vare te katenua. Yoni kawainan roku. Awareka aikai anarangi ni puopua ki nakonda na waki te kamsira mea anapota noa meta yoan tepe makuroi epi meme. Ayopo ni kanuan nana rita ki ata merua te tau teakan saina me te tau teakan ni kiripes. Ipuki ni puu toka aie tena sini kiripes yoan apa makuro ni kiripes ni kabuta. On reitan nunguram rongurongun apen tipi tipi ki. Yesen tangi ni kokakurua ya keaka anapota ki ni makuri pisi tapeua ake ata pian kai mea kamainga ki ya tani bubusi ya tani meaka irari ki ni kawaina na tapute pota noameta awari yo na pia kaurin na koya pota ki akane patirai popoki ake anariki na koya ameta ake anarota ki pota ki ni makuri ya keata pi mete kamainga ei atua ikona ni kwa sena kwa patirai popoki na koya ameta o tani bubusi o tani meaka irari ki ni kawai awanda ya na tapi pukia Tera e inariki na poia ameta kani imi ni kama inga kia, menna na tapute pote no ameta. Menda yenna ki mea tata kani o iakari kia tera rame iro ia pota kia kia tapi mea muengo roio ino ameta yo ameta. Pataraan e ewaki te kama ingi na poia ea kani no ameta kani o etuai tau roi waki ake na kapusirawa aron te kama inga ane. Eta kwa nausi ni kapowi te United Nations at the internet.